yeye orisa orisa ye orisa orun ti kin doju tini obatala obata kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisa boy boy ile aye yala yala ire no ba awon ba ile orisa.